obebuaten she nara makature mahababa hey and they usro kanin duku na ka baba beto aja duku no bo anya se duku ani ya de ko ha wo si abo afun ti kata uti ni so makalukro beko beko beko ibi ya me o mo da wura kwasiasa kanin do we jai fasu na ka unta di chem kura ya fe ena taria no wo sani e uturu mu beko afra wo mfa ho wo sani e ya pa wo na di akwatena sofu anim help anim adan su tumenka yesu bawo yesu bawo di akwatena sofu anim tuli suntudia ana ni awo pa na wo ya ho na de kwa sori onia today my life on sasa o se ye ni kura ti wo ye ni kura ti wo ye ni kura ti wo ye ni kura ti wo.